0: ma na-ekpere ụmụ anyị ekpere ọdịmma kwa ụbọchị.
1: O nwere ihe kpatara ya.
0: O nwere ihe kpatara anyị ji ekuli kwa ụbọchị. Mmapụ ezi ga-agba mbọ.
1: O nwere ihe kpatara ya.
0: O nwekwara ihe kpatara ụmụ Naịjirịa ji enwe ntụkwasị obi na ịma.

agboro ọrịa Ebola virus na line gerezi akụkọ ụwa n'uju ya. Governor Siminala Ifubara na-achị River State amaga ọkwa igupu onwe ya na ndọrọndọrọ nhọpụta ime ụlọ nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC. N'ozi o wepụtara nye ndị nta akụkọ n'oge uhuruchi ụnyaahụ, Governor Fubara kwuru na o chemiri echiche nke ọma bịakwa kpọtụgasịrị ụfọdụ ndị ezinụlọ, ndị enyi, ikwu na ibe na ndị mmadụ ndị ọzọgasị ọnụ na-eru n'okwu tupu onwe ya bụ mkpebi. Ọ sị na ya bụ mkpebi bụkwazị iji kwalite ezi ọnọdụ udo na ịdịkọ n'otu River State. O kwukwara na ọdịmma nke onwe ya ekwesịghị ibute ụzọ karịa ọdịmma ọha ndị mmadụ niile ji River State mere ebe obibi. Ọ kwupụtakwara njikere ịdọnyere onye ọbụla ọzọ ahọpụtara maka iji aha otu All Progressive Congress APC zọọ ọkwa gọvanọ na nhọpụta na-abịa abịa. Ọ rịọkwara ka ndị nkwado ya niile ka ha kwụsị inwe mwute maọbụ nkolopu obi n'ihi ngụpụ ahụ ọ gụpụrụ onwe ya, agbanyeghị ihe niile ha tụnyegoro n'ọrụ inye ya nkwado. Ọ kpọkuru ndị nkwado ya niile ndị ahụ ka ha nọgidesie ike n'olileanya n'ihi na mbọ niile ha gbara agaghị abụ na nkịtị. Gọvanọ Fubara kelekwara ọtụtụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC maka ohere ọma na nkwado ha nyere ya n'ime afọ ndị gara aga, tinyere na ngụpụ ahụ ọ gụpụrụ onwe ya na ndọrọndọrọ ọchịchị ọkwa gọvanọ River State n'ime oge a abụghị n'ihi ụjọ maọbụkwanụ n'ihi ike ọgwụgwụ, kama ọ bụ n'ihi iji kwalite mbọ niile a na-agba maka ọdịmma ụmụafọ River State. O kwere nkwa nkwudosi ike n'ọrụ ịgbara ụmụafọ River State odibo ganye na ngwụcha oge ọchịchị gọọmenti ya. Onyeisi oche ụlọ ọrụ etu na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo, Independent National Electoral Commission (INEC), bụ Prọfesọ Josh Amiputan adọgo ndị ọrụ ya niile aka na ntị ka onye ọbụla sepụ aka n'ịgbanwe mpụtara nhọpụta ọchịchị obodo ọbụla a ga-eme n'ọdịnihu maọbụ tinye aka n'ajọ akparamagwa ọbụla nwere ike ibute ajọ aha nye ya bụ ụlọọrụ INEC maọbụ obodo abụ Naịjirịa. Prọfesọ Amiputa nyere ya bụ ozi ịdọ aka na ntị oge ọ na-agwa ndị ọrụ INEC okwu n'Ekiti Steeti iji sonye na njikere maka nhọpụta ọkwa gọvanọ steeti ahụ na-akpụdebe nso n'ike n'ike. Ọ sị na onye ọrụ ọbụla chọpụtara ajọ akparamagwa megidere usoro iwu nhọpụta ọchịchị obodo ga-enweta ntaramahụhụ kpụ ọkụ n'ọnụ. O nyere ha ndụmọdụ ịbụ ndị ezigbo mmadụ na-agbaso usoro iwu nhọpụta ọchịchị obodo oge niile. Prọfesọ Amiputa kọwara nhọpụta ọkwa gọvanọ Ekiti Steeti a ga-eme n'ime oge na-eteghị aka dịka nke a ga-eji nwalee nhọpụta nke ọhanaeze a ga-eme n'afọ 2027 na-abịa abịa, tinyere na ọ ga-emekwazị ka olileanya na ntụkwasị obi ndị mmadụ ịbawanye n'usoro iwu eji eme nhọpụta ọchịchị obodo n'ala anyị. Gọvanọ Chukwuma Soludo na-achị Anambra Steeti ekwego ndị ahịa nakwa nkwa ịmalite ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ a ga-eji kwalite ọdụ ahịa Main Market Ọnịcha. Dịka o kwuru na gọọmenti akwatusigo ebe niile kwesịrị nkwatu na ya bụ ọdụ ahịa, Gọvanọ Soludo gbara ya bụ ama oge ọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ weere ọnọdụ n'obi gọọmenti dị n'Ọka n'etiti ya na ndị isi oche ọdụ ahịa 41 niile e nwere n'okirikiri steeti ya. Ọ sị na azụmahịa na mbugharị ngwaahịa so n'otu n'ime ideji akụnụba Anambra steeti, tinyere na ọrụ ịkwalite ezi ọnọdụ ọdụ ahịa niile dị na okirikiri steeti ya ga na-abịa n'usoro. Gọvanọ Soludo nyekwara ọdụ ahịa niile dị na steeti ya iwu ịdị na-emepe ụbọchị Mọnde ruo ụbọchị Satọde ọbụla, bịakwa na-emechi naanị ụbọchị Sọnde maọbụkwazi ụbọchị ezumike ndị ọzọ gọọmenti nyere nkwado ya. Ọ dọrọ aka na ntị ma kwuo na enweghị ọdụ ahịa ọbụla e nyere ikike ịgbaso ntụziaka ndị omekome, tinyere na ndị isi ọdụ ahịa ọbụla gbasoro ntụziaka ndị omekome bịakwa mechie ọdụ ahịa ha ga-enweta ntaramahụhụ. Gọọmenti Anambra steeti ekesago igwe ọrụ eji
enyocha obara mgbali elu n'efu n'okige uloru ahike primary health care center niine di n'okirikiri state ya iji kwanite mbo anagba n'orichu oria obara mgbali elu ya bu hypertension na kwa oria obi na akwara obi ya bu cardiovascular niine oso ufu elu ala. Commissioner Ahuike State ya bu Dr. Afam Obidike mara ya bu okwa oge ona agwa ndi nta okwu na mmemme ncheta ubochi oria obara mgbali elu akporo World Hypertension Day. Dr. Obidike okuru ohaneze ka onye obula na agbasi mbo ike n'oru idi na enyochawaga onodu obara mgbali elu kwamgbe kwamgbe. Dika gara n'ihu do aka na nti ka otutu ndi mmadu n'aria obara mgbali elu na amaghi ama n'ihi etu ya bu oria si agbachi nkiti. Oku apatakwara mkpa o di ka ndi mmadu na-ebi ndu di mma na-esepu aka na-emesapu ahu kwamgbe kwamgbe biakwa na-eri ezigbo nri iji benata ihe ize ndu nke obara mgbali elu na oria obi ndi ozo gasi. Gọọmenti etiti ekwego umuafọ obodo abụ Naịjirịa nkwa na enwebeghị ebe ọbụla achọpụtara ọrịa Ebola virus na line. Ya bụ nkwa na abịa n'ihi ozi banyere etu ya bụ ọrịa Ebola sigoro tiwapụ na mba Democratic Republic of Congo nakwa na mba Uganda na ọdị nsa. Ozi si n'aka Minista Eti na-ahụ maka ahụike ọhanaeze bụ Prọfesọ Muhammad Ali Pert na kọwa na gọọmenti etiti na-enyocha ya bụ ọnọdụ nke ọma site na ngalaba ụlọọrụ ministri ahụike, ụlọọrụ Nigeria Center for Disease Control and Prevention, NCDC, ụlọọrụ Port Health Service nakwa ụlọọrụ ndị ọzọ gasị site na nkwado ụlọọrụ ahụike mba ụwa World Health Organization WHO. Onye minista ahụ kọwapụtakwa zere mbọ ndị ọzọ gasị gọọmenti na-agba iji hụ na ya bụ ọrịa Ebola virus abataghị n'ime obodo a, tinyere na ejikerego ihe niile kwesịrị ekwesị iji gbochie mgbasa ya bụ ọrịa ọbụladị na-enwe ka o si bata n'amaghị ama. Ọ rịọkwara ọhanaeze Naịjirịa ka onye ọbụla dere jụụ sepụ aka n'ịgbasa akụkọ na-abụghị eziokwu, bịakwa gbasoo usoro nchekwa ọrịa ndị ọzọ gasị dịka ịdị na-akwụghachapụwaga aka kwamgbe kwamgbe, na-ezere mmetụta ahụ onye ọbụla na-enyo enyo na-egosi njirimara ọrịa na-efe efe. Ọzọkwa, onye minista ahụ nyere ndụmọdụ ka onye ọbụla kpọtụrụ ngalaba ụlọọrụ ahụike ọbụla didebere ya nso na-egbughị oge mgbe ọbụla e nwere ọnọdụ gbagharị. O nyekwara ndị ngalaba ọrụ ahụike ndụmọdụ ka ha kee mkpụcha na-erube isi n'usoro nchekwa niile wepụtara maka ọrịa na-efe efe, na-ewezuga onye ọbụla a na-enyo enyo n'akụkụ na-egbughị oge, bịakwa gbasoo usoro niile e si enweta mkpesa banyere ọnọdụ ahụike niile. Otu jikọtara ndị nkuzi mahadum n'akụkụ alaị dị iche iche Academic Staff Union of Universities ya bụ ASU amago ọkwa ịbagide abụbọ ọrụ n'ihi ịda mba n'ọrụ gọọmenti etiti imejupụta ihe niile dị n'ime akwụkwọ nkwekọrịta ha nwere n'afọ 2025. Onyeisi oche ya bụ otu ASU ngalaba Owerri Zone bụ Prọfesọ Dennis Aribodo mara ya bụ ọkwa oge ọ na-agwa ọgbakọ ndị nta akụkọ okwu na ngalaba ha dị na mahadum Nnamdi Azikiwe University Awka. Aribodo na ndị otu ya ndị ọzọ katọrọ etu ndị isi ọchị gọọmenti etiti nakwa nke steeti ụfọdụ si ada mba n'ọrụ imejupụta ihe niile dị n'ime ya bụ akwụkwọ nkwekọrịta ebinyere aka n'afọ 2025 gara aga. Ha kpọkuru ndị mmadụ nakwa ndị isi ụlọ ọrụ dị iche iche ọnụ na-eru n'okwu n'obodo a, ndị ndu obodo nakwa ndị ụka dịgasị iche iche, ụmụ akwụkwọ, ndị nne na nna, ndị isi otu jikọtara ndị ọrụ Nigerian Labour Congress, ndị ọrụ nta akụkọ nakwa otu ndị dịgasị na-ekwuchitere ọhanaeze ka ha rịọsie ndị isi ọchị gọọmenti steeti nakwa nke ndị steeti gasị ka ha gbaa mbọ rube isi n'ihe niile dị n'ime ya bụ akwụkwọ nkwekọrịta ebinyere aka n'afọ 2025 akpọrọ FGN ASU Agreement.
Asu Owerri Zone gunyere Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University, Federal University of Technology Owerri, Imo State University Owerri, Michael Okpara University of Agriculture Umudike na Kwazi, Nnamdi Azikiwe University Oka. Aribodo kwuru na nrube isi na ya bụ nkwekọrịta nakwa ilebanye anya n'ihe ndị ọzọ gasị ndị nkuzi ahụ chọrọ ka e mere ha ga-enye aka gbochie ọgbaghara na ọnọdụ nkuzi na mmụta agụmakwụkwọ mahadum. Otu ụlọikpe na-ahụ maka ọdịmma ezinụlọ akpọrọ Sexual Offences and Domestic Violence Court nwere ọnọdụ n'Ikeja, Lagos State, amago otu nwa amadi nwere ụlọ akwụkwọ e nyere aha ya dịka Maazị Benson Arinze ikpe ma tụọ ya mkpọrọ ụwa tụwa n'ihi ebubo idina otu nwata akwụkwọ ya gbara afọ 6 ugboro ugboro. Ọkaikpe Abiola Soladoye kwuru na ndị wetara ya bụ mkpesa n'ụlọ ikpe wetara ihe akaebe dị iche iche doro ewu na ọkụkọ anya nke na-egosi n'eziokwu na nwa amadi ahụ bụ Maazị Arinze dinara obere nwa ahụ n'ike ugboro ugboro. Ọkaikpe ahụ mere ka a mata na akaebe mmadụ niile akpọrọ na ya bụ okwu dakọtara ọnụ, tinyere akaebe nwata ahụ nakwa nke nna ya. Nchọpụta e mere na-egosi na Maazị Arinze na-edina nwata ahụ n'ime oge a gbasara akwụkwọ, mgbe ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ lagoro, bụkwa n'ime oge nwata ahụ nọ na-egbu oge ichere nne na nna ya ka ha bịa kpọrọ ya. Igbo ndị ọma gere ntị, ozi a nke anyị ji ewetara gị akụwa nketa n'isi njedebe tupu anyị apịachie gịnwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ. Anyị gwara gị na gọvanọ Siminalayi Fubara na-achị Rivers State amago ọkwa ịgụpụ onwe ya na ndọrọ ndọrọ nhọpụta ime ụlọ nke otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressive Congress, ya bụ APC. Onyeisi oche ụlọ ọrụ etu na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Independent National Electoral Commission INEC bụ Prọfesọ Josh Amiputan adogo ndị ọrụ ya niile aka na ntị ka onye ọbụla sepụ aka n'ịgbanwe mpụtara nhọpụta ọchịchị obodo ọbụla a ga-eme n'ọdịnihu maọbụ tinye aka na aja akparamagwa ọbụla nwere ike ibute aja aha nye ya bụ ụlọ ọrụ INEC maọbụ obodo abụ Naijiria. Na Anambra State ka esi wetara gozi na gọvanọ Chukwuma Soludo na-achị Anambra State ekwego ndị ahịa nkwa ịmalite ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ a ga-eji kwalite ọdụ ahịa Main Market Onitsha, dịka o kwuru na gọọmenti akwatusigo ebe niile kwesịrị nkwatu na ya bụ ọdụ ahịa. Gọọmenti etiti ekwenwego ụmụafọ obodo a bụ Naijiria nkwa ọzọ na-enwebeghị ebe ọbụla a chọpụtara ọrịa Ebola virus n'ala anyị. Igbo ndị ọma gere ntị, ebe a ka akụwa nke taa bịara n'isi njedebe. Site na akụwa a bịara gị Somachi ụlọọrụ mgbasa ozi bụ ọkaibe Sapiensia Onitsha. N'aha ndị ọrụ anyị dozinyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, Ogodike bụ aha ndị arụ ine maka isonyere anyị. Mgbede ọma.